Walter Shialo. Napikay niya makalun-alun. Hayang niya ho tinggal andas na. Malumpan Shialo masok nga mahjumantara.

Raden Gatotkaca sampun ngamah jumantara ti Gandawiati. Milarian Abimanyu anu luntak di nagara.

0: Bapa ngarumah sakeun maneh dieu. Bisi ku dewek masih yeuneun cenah ku sileh. Neng,
1: kumaha?
0: Kek dupi tuang Rama saha?
1: Anu mawi kaula teh bade deudeus ka Kangjeng Rama.
0: Saha tuang Rama teh?
1: Lumutkeun ka saurang Kangjeng Eyang cenah Kangjeng Rama teh aya di Madukara ka kasina pangresa Adipati Arjuna.
2: Lah, aduh.
1: Pemerwata Sutan